0: zibata endagaano zibavaako endagaano zibavaako endagaano endagaano endagaano z'obukopi endagaano zibavaako endagaano zibata endagaano zibavaako zigenda zisimbuka endagaano zibata zibata ezibadde zibalondoola endagaano z'omusaayi endagaano zigenda zisimbuka endagaano za bijulo endagaano za musaayi gwa nkoko endagaano za musaayi gwa mbuzi endagaano endagaano baasamisa endagaano zibavaako endagaano zibata endagaano zigenda endagaano okuseneza mmwe endagaano ku sente babajjako seneza mmwe babajjako ebintu byammwe babajjako engato zammwe bakujjako senezo amaanyi ku ndagaano ekuta endagaano bakigonda ku bijja endagaano ekuvaako endagaano ekusobokako endagaano ekuta bakikola ne jjajjaawo bakikola ne sengaawo endagaano ekuvaako bakikola ne sengaawo nga yafa bakikola ne jjajjaawo nga yafa bakulea bakikola ne taatawo nga yafa waliwo amaanyi ku ndagaano ekubaddeko ekuta ekubaddeko ekuvaako endagaano ekuta endagaano ekuvaako endagaano evaayo endagaano evaayo ebadde eyimirira ku bijja ebadde basika ebadde basika ebato endagaano ebavaako endagaano evaayo endagaano evaayo endagaano oliwa yagwa okutuka mulirekwafezi kristu endagaano eta endagaano ekuvaako endagaano ebavaako endagaano ebadde basibye endagaano ebadde balibesa endagaano ekutuka endagaano ebavaako endagaano eta endagaano bagitwala amaanyi ganyenya endagaano waliwo amaanyi ganyenya endagaano amaanyi ganyenya endagaano endagaano ekutuka maanyi gw'omusaayi gwa yesu waliwo endagaano ekutuka waliwo endagaano ekutuka waliwo endagaano ekuvaako endagaano ebadde etukisa endagaano gye babadde bakola endagaano gye babadde basamirira mugeramugawafezi kristu waliwo amaanyi ku ndagaano waliwo amaanyi ku ndagaano ebata waliwo amaanyi ku ndagaano ebavaako endagaano yiyo bagitwala endagaano yiyo bagigenya endagaano ebata
1: endagaano
0: z'omusozi endagaano z'amazzi g'ennyanja endagaano ez'amazzi z'emigga endagaano zonna endagaano ku kika endagaano mu miti
1: ovaayo mu ndagaano amaanyi gakujjayo mu ndagaano mu busaana endagaano ovaayo ovaayo mu ndagaano kumbuga kumbuga z'ekika kumbuga z'ekika amaanyi gaago gakujjayo mu ndagaano amaanyi gakujjayo mu ndagaano z'okusamira mu ndagaano z'okusamira mu ndagaano z'ebidiwo mu ndagaano z'okusiraanyizibwa mu ndagaano z'okudiba mu ndagaano kumanyago nakuliko endagaano ateekako endagaano ekusiba ku linnya lyo erinnya lye baakutuuma baakolerako endagaano ku linnya lyo amaanyi galijjako ganyenya linnya lyo erinnya lyo galiweddeko endagaano yajjajjaawo linnya lyo mukabafezi kristu tukuula endagaano ebadde ku linnya lyo endagaano ekuvaako ku linnya lyo erito erivaako endagaano ku linnya lyo ebadde liremesa linnya lya yesu olwalo tukutula endagaano ebadde ku linnya lyo erivaako endagaano ebadde ku linnya lyo ekulemesa okufuna omulimu ekulemesa okutambula buli ewaaba erinnya lyo balina kyebalaba ekirala ekibadde ku linnya lyo kirivaako ekibadde ku linnya lyo kita kisimbuka ku linnya lyo ebakutuuma eyalikutuuma eyalikutuuma kyeyakolerako waliwo endagaano erita waliwo endagaano ku linnya lyo endagaano erita endagaano ekigambo kyeyayogera ng'akowoola emisambwa gikuwolekere waliwo amaanyi ku linnya lyo endagaano ekutuka endagaano gyeyakola ng'akuwolekere
0: endagaano z'omumwenge endagaano mu mmere walo kyebakulisa nga tomanyi bakuyingiza mu ndagaano nga tomanyi endagaano gyebakuyingiza mu luganda yezu akisiza muno musaayi gwe yezu akusumulula mu ndagaano gyebakuyingizamu bakulisa mmere emponge bakunyama mponge enyama emponge bakunywesa ayo bakulisa nga tomanyi endagaano yefuluka oteebwa
1: esimbuka
0: eryakijulo
1: esimbuka
0: eryakyakulya
1: ekuvaako kati evaayo kati endagaano ekuvaako endagaano ekuta endagaano bagijenya endagaano baginyeenya endagaano bagijeeta endagaano ekulemeddeko evaayo mu bulago bwo egireete bagisesema

0: nyina.
1: Ayi Maria yagwa munda nga toli mukibi kisikire.
0: Tusabire twa yabadukira joli.
2: Esala eyokusaba obutukuvu.
0: Yose

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Matayo mutwe ogw'omunaana olunyiriri lw'23 tuwa ku lw'27. Obudde buli Yesu yasaabala mu lyato abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo. Ye yali yeebase abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, "Ssebo, tuwonye tufa." Yesu n'abagamba nti, "Mutya biki mmwe ab'okukkiriza okutono?" N'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Guwamu abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, "Ono y'ani omuyaga n'ennyanja gwe biwulira?" Ebigambo by'evangeli bya leero awo we bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abalungi abawuliriza ba leediyo yaffe, mbaaniriza nnyo, mwebala okugyekomerako. Tusaba Omukama obudde buno bwe muwaayo obw'omuwendo okuwuliriza, abaweeremu omukisa, abaweeremu ebirungi bingi, abalwadde muwone, abaweddemu essuubi abaddize essuubi, abaweddemu amaanyi mufune amaanyi, kubanga obudde bwe tuwa Katonda tebugwattayo. Awo nno nsaba Omukama atuyambe ffenna tuleme kuviirangamu awo. Olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo tujjukira abajulizi ababereberye ab'e Roma. Nsaba Omukama atuyambe nga tulabirako bo, naffe tugumire ebizibu byonna bye tusanga. Mu bizibu byonna tusigale nga tujulira ye mu bigambo ne mu bikolwa nga bwe baakola kati nga bali mu kwesiima. Awo nno naffe batusabire. Mu kwebuulira kwaffe okw'olwaleero, mbasaba twebuulire n'omulamwa ogugamba nti, "Okuva mu kutya okudda mu kukkiriza, okuva mu kutya okudda mu kukkiriza." Bannange Omukama olwaleero ebigambo byatuwadde mu vanjiri bitujja mu kutya, bituteeka mu kukkiriza. Okukkiriza kusobola okuwangula byonna, ate n'okutya kusobola okumalawo okukkiriza. Awo nno ayagala tuve eri ewali okutya tudde mu kukkiriza. Agambye abayigirizwa be, "Mutya biki mmwe ab'okukkiriza okutono?" Kukkiriza okutono kuleeta okutya okukula. Mutya muki mmwe ab'okukkiriza okutono? Mirundi mingi mu bulamu bwaffe okutya kubuutikidde okukkiriza, naye nno nga biki ebitutiisa byebyo bye tusisinkana mu nsi muno? Birowoozeeko, ki ekikutiisa, ki ekikweraliikiriza? Omukama akugamba olwaleero nti otya ki gwe w'okukkiriza okutono? Tegeeza, ayagala tuve mu kutya tudde mu kukkiriza. Abayigirizwa be nga basaabala mu lyato, omuyaga ne gujja, ne baddukira gy'ali ne bamuzuukusa. Ebigambo ebyo bitulaga nti ffenna tuli mu lyato, tuli mu kusaabala, tuli ekereziya ennamazzi, nga tulamaga tusisinkana bingi omuyaga. Abayigirizwa be baalaba omuyaga baddukira wa Yesu ne bamukoonako. "Gwe bw'ofuna omuyaga oddukirawo, osibira wa?" Bangi tuddukira mu masabo, bangi ne twesiga bannaffe abatulyamu enku oluusi. Ekyokulabirako kino kye tulabye ku bayigirizwa ba Yesu kye tuba tutwala. Ewali okutya tuddukirenga wa Yesu. Ewali okweraliikira tuddukirenga wa Yesu. Ewali obwavu tuddukirenga wa Yesu. Ewali amabanja tuddukirenga wa Yesu. Ewali obutabanguko mu maka tuddukirenga wa Yesu. Ewali okukyayibwa mu maka, mu nnyumba mwe tubeera, ewali okwogerwako, ewali obutaweebwa mwaganya kukozesa kitone kyo, dukira wa Yesu. Yesu bamutuuse kuba mugambye nti, "Owange zuukuka tulaba nga tufa." Mukoneko Yesu, mugambe ebizibu byo, mugambe nga toleseeyo na kamu, mugambe nga bw'okiwulira, "Owange amabanja ganzita, kino kinzita." Batugambye nti Yesu ng'azuukuse ng'amaze okubasoomooza agambye omuyaga kakkana ne guba mulaala. Emiyaga gyonna egiri mu bulamu bwaffe Yesu waali okugifuula mulaala. Yesu waali okugikakkanya. Yesu waali okugimala amaanyi. Awo nno tusaba Omukama atuyambe ffenna mu bulamu bwaffe, omuyaga nga guzze tuddukire gy'ali. Tuddukire gy'ali ajja gumala amaanyi. Tufune obudde obw'okwegayirira, kubanga mu kwegayirira mwe tuddukira eri Omukama. Ng'amaka tusomeke essaala awamu. sala ez'okumakya ez'olweggulu ez'omu ttuntu, sala ng'ogenda ku mulimu, sala ng'otuuse, Omukama tumubeere kumpi. Tunamubeera okumpi, omuyaga gwonna gw'owulira nga guli mu bulamu bwo gwakukkakkana. Kakasa essaawa eno waliwo omuyaga gw'owulira naye ng'ogamba ha, guno gunaasobola, essaala zinaamala. Ye, zimala. Abaana bakufuukidde ekizibu, essaala zimala. Obwavu bufuuse obwavu, essaala zimala. Amabanja, essaala. Lwaki njogera nti zimala? Togamba nti nokugambye dda musaala weebake oteeke emikono wansi w'omutwe. Nedda, kyentegeeza nti zimala, togattako birala nti kansoma essaala naye nga nekano bwe ngakola. Nedda, okukkiriza kwaffe tukuteeke Mukama y'aba atukozesa ebirala ebinaatuvuunusa ebizibu. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza omukisa gwa Katonda, mbaagaliza ebirungi bingi eby'omwoyo n'ebyomubiri. Nga nnaku z'omwezi nnya, omwezi ogwa July, ku ssomero lyaffe erya St. Maria Glory tugenda kukuza olunaku lw'essomero. Mbasaba mwenna mutusabire, abasobola mujje tujagulize wamu. Tugenda kukuza emyaka 59 bukyanga essomero lino libeerawo. Ate omwaka ogujja tukuze emyaka 60, era ku kijaguzo ky'omwaka guno tugenda kutongoza ekijaguzo eky'emyaka 60. Awo nno mutusabire tujaguze bulungi. Abasobola mujje mulabe ku ssomero amakula, ate mulabe ne ku birungi Omukama by'akoledde essomero lyaffe erya St. Maria Goletti. Twongera okubakoola mwenna abantu ba Katonda abaagalwa, okusabira omusaseroti wa Katonda Father Viatore Muvunyi eyatuyigirizanga ku mpewo, tumusabire. Saba Omukama amutuuse w'ateeka ababe, amutuuse ku mbatuukirivu, amuwe okuwummula mu ddembe. Bannange Father, tumusabire buli lunaku mu ssaala zaffe, tetumwerabira. Tumusabire asomoke bulungi atuuke ewali Omukama. Ebyo nga tubikoze bulungi, fenna tukolerera empeera etaggwaawo. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Shalom.

0: Namba ge bulako ewunya ko masowani
1: mungalo
0: mungalo masowani era bogenda okusamba akapiira
1: ngora wano
0: kati twagenda nga okusamba mpira nga mwajirya wiki wedde
2: tujana
0: no duka mu no tujana nedda mu nechuma yadawa
2: jeri
1: wa
2: ne omanyi fe twali nga tuli empote yo kunyanja mama afenga yatugulira obuvera engoye tuzijjamu unya kumputa abantu gani bane abana baote ba unya putu
0: wayambalanga
2: buvera mwojirira nayo kutonyako
0: ngewoma
2: noma ngewoma
0: noma buvera ki kanoka na kagu
2: una buvera bwa black
1: no kambala
0: no kambala
2: boke siba boke sibanga bone sibe kitamba kati ndabone
1: sibe kuli
2: yes netonya kuli boma lecho chemoza ko ne mwanika
0: naka mwamwaka tekanga kwa kavera kubaye liye mputa
1: ya kuingira musayi
0: nge kuingira musayi Neku kamo wano ukawetu nye
2: Mba
0: mkwe kwetu kana yu
2: Walwe mchalari yonte bajitunze paka kati Na yeba habu omuita ku Tobu uza
1: Omuhuli na kamuhuli
0: Nye ya kakati techari inga luli Simanyi checha
1: Amaje kukuluga ingira kunyanyo
2: Ati yenko lewe naku netuaji salira magezi Uliwe maro kulie mpute yu Naka ni imu Otoba achi bateka kaka ni imu hako Ate katino kuna amengalo
0: Bangamba zinezo mbidi baate zote zidi muka owa
2: Ezo zo sizidi ya sizi manjisi Ne zinezo mnyanje
0: za Ezo mnyanje zizao chumama
2: Akanimu Kachikolako
0: Kachikolako
2: Tuke wakano wanga taidachi wali
0: Wali woje na lingenze au kusala kumasavu muna mboza goge garuwa gosa
1: gosa
2: ya siti gambo koseza chichamu
0: elani nagenda nange nasanga ya mbuto
1: mosauna
0: nabaze kusala kumasavu nange nenga uwae
1: alizana
0: nange kantu anita atenge ndazena uka kakati nange nenga uwae kasale kugange elani saja bambu
2: na
0: uze kusala kumasavu nange wangama kwe jetu enaku jetu limusebo ojetu kene kabukene si kakati bali banyumya ne banyonyola ensonga ategese amanyanga ba msajja yagamba nti bedda omanyidda buli maka walinga wa abaana abalinga bakojo bakubulira edda nembu kati nakusi kizibu
1: ne kiva kukirere nakuzimu
0: ngo abaana tebakyalya kukuta
1: bakuta Eda tituwali anga.
0: Bana.
1: No tulone tujia
0: nyo. Nembu abana. Mbeleri okati. Abana sibati alia kukuta.
2: So nebio kukunkumula kubulidi yakoma.
0: Mbu vya agenda.
1: Yakoma kufu.
0: Eda nga watu bani kebikunta.
2: Ati takumi yake mikulu.
1: Kumano osanga sini
0: yako. Osanga uba ya nisevi kunte na kuzino.
2: Te wali te bachabi anika.
0: Mbwana sibati alia kukuta.
2: Ba. Nga tulabie.
0: Ndia.
2: Abana basubidwe mbeleri.
0: Ndiye ya kusugwa
2: swera mubulidi
0: wano munga sugwa munga tayanika kakati na gubera mwiki namba nga achusa buchusa neba kake bali yeno
1: lumunze mama wange yangera tuba kusomero naba nabo nazi zinvi mbatu wejerega ya wili ndika nila
2: ya kubuzo wagwanise
1: na ngamba
2: Yakobo
1: ngabo nabawulira Yakobo wayanise ebikunta byo na siri la baba mukazi gwe siri kusoma nze yali ajere gabana
0: mama we yenyine
1: yenyine
0: wotalisonywa ya kulumirirwa
1: mubana bulijjo tabingambira mubana
0: anti yamanya era mubanno nabera kyekiri ewaabwe
1: ataloza abana bo bakulire
2: atate bayagalanga nnyo
0: walinga yo mukazi yali muwala nenga avuma abalenzi akati gwaka ne pampalikirako akati akachako joga nokuvuli
2: Wakati wakwaganda ngamuntu kwe pampali.
0: Ngakuswaza.
1: Bakukakanya.
0: Bakukakanyiza ne bambi.
2: Yange mama ange yanzi kakanyako bwetyo. Nyagambo yebwa kati mbaganda bafubatega nga tuba kusomera. Byali bisera byanjala. Kati omwana nga delote wewana twali mputa bafumbye Musa.
0: Musa chichivuvu.
2: Tumanyi Musa mbidde nga.
1: Na yate nga mwari bubi.
0: Na yu mwajiri yake wamu. Kama sango vude wala.
1: Mwaka chobu.
2: Ate nga hapa, jiri vina kipakasi. Kama wanga akoi.
0: Atutu, yu petu asogola nga asogola mwe.
2: kwenko jisogola.

0: Woo, woo, woo, woo, woo.
1: Zili edachika mnane zibla yuko detsawa enyezo kumachaga lero. Pamita Taylor Swift, Anti-Hero. Kaimba karunji nyo, kawele zako Madamu Gloria Boach.
0: Na ya gala nyobu
1: wimbo obo.
0: Ya mutegera.
1: Wimbo obo.
0: Ya waganza pufuna mbironji.
1: Ya pufunye mwe mbironji.
0: Ayayayay. Mana teke robu yimbo.
1: Robu ya nsanga kwa production. Kati nga wumanyi njo inoku nyimbe zimo ino ze uliriza munga tonda zizanya no manya lyrics zigamba chi. Nga wumanyi bintu vya oluzungu oluso nzo kuba akayimba mnaye.
0: Nga pata geza chidala.
1: Nga mulimu ebigambo vya tali agade kuyisa ku radio ngeno. Kati nambuza mwana namba naba obeta nebu zo muntu kyaza nyimba zino konze chichi abanda yegwe
0: ndiyeze
1: ndiyeze
0: owa masaka kyotera alisizo
1: tizikufana nawe inakuzanya kafe
0: bora ndi bakoli
1: se bata bakaga basomyeko
0: nga ya kuyire bu
1: ne mureka saina cha mukolera
0: ade waina cha mukolera na ye jeje
1: ye nyabu
0: wali wano message je batuwereza
1: message
0: ne badde ya kubika na yatani aji aji je
1: okay message yo kubika
0: soko bikeje
1: kanso kembike by the way
0: message badde wange ebuze
1: yes
0: ne genda mugondi ya
1: fyo yes you know okay kanso kenzi je no luimba luna at least to bike nga yes kakati njagala kutegeza ko abauliriza pa fm mwena mwena anti muuliriza muuliza wafe ye Sentongo Ben owe New York New York City mu America anena kunyinji abika mama we Justin Nakaketo abadabira ekiboga lwamata onono abiki dabo Luganda bakona abe mikwano na asaba ulida tegeze abalala byokuzika bijja kuba bibategezebwa mu birango bya fe binadirira wano ku Radio Sapiense nanga tukusasideko
0: Vincent
1: Ngoyo munywanyi wa fe nyo
0: nyo nyo
1: emyaka jonna yes atukusasideko bonna bonna aba family atubasaside olw'okufiirwa mama Justin Nakaketo wali kiboga lwamata
0: mwaka mamwe kiwo muleche mirembe
1: amina
2: Program sagala galamide
0: wonje kati ebintu bya lero kati
1: tuli ku internet
0: empewo nge tuisemu yako esi
1: esi gireke
0: esi inovera
1: bakugamba teba yiyo
0: eba ya byuma
1: kati gwe yiyo engeri jo jikolera mu
0: ne mukamba afira tuvuga sipi
1: esi tajitera ko gwo muntu
0: tuganga muka esi ngenzi tani
1: yiyo batera mugwe
0: esi ya byuma kulinga byuma sipi gwe
1: munange
0: kakati wali hola vieko walu ya gamba tiwandi kore chintu wakulu miagoni na uonzi kango yambi miambi akiriza iya ni ya imbaka
1: basudera
0: mene ya libasude wakakati
1: chilio no muwafu
0: chilio no muwafu
1: wabarabai niri nye dara ibalu ito luimbo
0: daka tuperia wafe tuwawe bojiaji na ngangabana baga ntisiswate shagala kukawa Mwabili bakawe.
1: Hey, zanyi mbozi indi rani.
0: No, just ngamba.
1: Zata.
0: Raike nga. Olichi awadasu vido kukola. Gato genu na angata chijize. No, imba. Kuna naka imba akala kituwa imba.
1: Waluwe ya ngambi. No, chucha alikuwa ye mbozi. Kubanze mba dende itanda.
0: Leta anda.
1: Hey, waluwe ya ngambi. Nti TVA yu. Niba na yu. Webana dako. TVA ndala zeka avide. Njato kulabo kugenda kuba kuba kugenda kuba kwa kajanja
0: kandi chengugamba
1: kulabo abavugezi
0: kisugamba
1: kuba bali kuno abantu bali ku masimu kuno online
0: bali mukuganga naye na badeta gimanya ali mujino
1: nyereza kazi yeri weyo
0: oyizo gamba walumiza
1: ate waluye yabadde nyumiza kasati na NTV Kenya katugira tulaba kweyo naye ngati tulaiza awana Nenga abadna. Awo tutuuse.
0: Nenga era yo mwana tajirabye.
1: Katulabye ye Kenya. Kasiba ke chigamba ili TV.
0: Zoko yo internet sobola jijja ko kubanga twagala tulumize ddala.
1: Anti bo jaka internet. Amoje kati abalala bangi na ababo.
0: Ne family abajije ko. Kubanga kati kutuba tugadde wano. Ate lwacho yiteno. Eyo tena trespass je bali ko kati.
1: Yagaye musanyo fo kulabanga buli lunaku bafirwa milioni 5 eza dola.
0: Na yeze bakola ku internet azimanyi oba tanda manya ti internet bakola. Bana kati. YouTube.
1: Achibaiti bakola yo.
0: Yo mwana te yatwabya wano.
1: Ntishi. Ni ntikola.
0: Kasuku nti milioni 5 ston.
1: Yagandi shamusanyi dokuli na 5 zifa buli lunaku.
0: Kati chembuza. Tebagenda bako ata trespass.
1: Bagiye ko ti.
0: Bwetu batujeke eno chi chikuyise eno.
1: Na yero tukutayirize. Ofachi. Anenda kati chetuke dokuda wakola. Kuyola bakozi.
0: Bakozi.
1: Agada gasoma akuyola. Solomon kaweso.
0: Ayo katamba.
1: Patrick Mukasa.
0: Karoga koperi wala rogalete huo.
1: Eka ti wano marumiza marumiza muna abalala. Hata kola show za byabufuzi.
0: Kwa tuwa makulumi ya tatuagara kumanya. Ani alumiza
1: kwa natu. Sipaka ya bachara. Si ya bachara. Na ule baga TV ya bakati.
0: Nachitegeza achi. Tiyo Mukasa kola nsobi.
1: Babade bakola vitu byabwe rugambo lwaba imbi.
0: Mukasa kola nsobi. Tola banita.
1: Bali gami ti programu eno neno neno
0: Mbiba tebikola
1: Nibigambo tebita
0: Nibigambo tebita
2: Eyo yebade sagala gala mide Nyumirwa kusembozi esensonga Monday to Friday.
3: Hello, omwanga mutiabule kati wengi ogala lampise ku round about ne polisi ya kibuye njisiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru onengera obatondaba obambuze
4: na yenawe nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa ku shero katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo kinene kiriko ndi pharmacy center
2: iye kitufu nyo a one stop shopping center yoka edinabo likaronda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoolola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 7-8-6-5-2-8 okumanya ebisingawo
5: Twesuze sawo endala time check Esawa ziweze nya, ezo kumaja, time check kutusibu wako.
2: Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mukaga town star, mukaga hash. Oro ndekwa investor, oboko zese MTN momo app.
5: Tenda mwenyaka tunyaka.